Yo di chabin nan dou pase maman yi. Esavwe, Jerry esavwe, chabin nan dou pase maman yi. Kodi mwen toujou di, chabin nan dou pase maman yi. Se yon ekspresyon kote, an madame, epi ishti te ka mache de san chimè. Epi an misye we, chabin nan di, misye midou, midou, chabin nan gade dou pase maman yi. Kwa vie kachil la zot ni an, ti ye seve zot kanal la. Dia bonjour, Neton. Hey!